0: music.
1: I love to listen to new music.
0: On Fam Wars.
2: Dahil natupon paligirama ka rin na, natupon pagpadala lang din ako sa buna. Dahil natupon paligirama ka rin na,